0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Ang susunod na programa ay sa

0: Ayan po ang ating pangunang bilang. Oras natin ngayon ay 4 na minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. Magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po ang Pinoy Hoy Pinoy Radio sa 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo. Isang magandang paghapon na pagbati sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy sa anmandako ng mundo. Magandang hapon sa aking partner si Ann. How are you, Ann? Kumusta?
1: Kumusta po sa ating mga tagapakinig? Ito po, nagbabalik ang inyong kasama tuwing Miyerkules ng hapon si Ann. Pagkatapos ng ilang linggong nawala, andito na ako ulit. Kumusta, Tito A?
0: Mabuti naman, Ann. Mabuti't mabuti ka. Dahil siyempre, namiss ka ng ating mga tagapakinig dito sa Melbourne. At kailangan balitaan mo kami kung ano ng mga nangyayari dito sa paligid-ligid natin. Ano ba? Ano ba ang latest?
1: Tito pamasahe. A, ang pamasahe, nako. Sa kasamang palad, natapos na po ang libre pasahe dito sa Melbourne noong katapusan ng Mayo. Ngunit sa ang magandang balita, simula ngayong umpisa ng June, kalahati pa rin po ang babayaran ng ating pamasahe sa public transport hanggang matapos ang 2026.
0: Okay.
1: So malaki pa rin ang savings natin ng mga nagko-commute.
0: Yan kasi bilang tugon ng ating pamahalaan dito sa Melbourne at saka sa buong Australia para sa crisis na experience natin, di ba?
1: Nating nararanasan.
0: Oh, diba? Hindi lang naman dito sa Melbourne, pati sa Pilipinas, di ba? Ang mahal-mahal ng gasolina.
1: Opo.
0: Buti nga ngayon ay medyo bumaba ng konti.
1: Opo, dito kasi sa Melbourne, tuloy-tuloy lang po yung pagtaas ng mga rates, yung mga bayarin po sa mga bahay.
0: Lahat talaga tumataas, tayo na lang dalawa, hindi eh.
1: No. Ay nako, sabi ko nga sa iyo Tito A kanina, tayo yung mga vertically challenged.
0: Vertically challenged, correct.
1: Vertically challenged, pero pati, napakarami din namang mga magagandang benefits ng mga
0: correct,
1: vertically
0: correct.
1: Challenged.
0: Totoo yun. At nakikita mo, kahit ako nahihirapan pag-abot ng mga pindutan dito sa panel, pero nagagawa naman ng paraan.
1: Opo, nagagawa.
0: Kaya gusto mo na natin batiin yung mga magulang mo, kumustahin mo kasi siya lang nag-aalaga ng mga bata.
1: Opo, sa ngayon, ako, salamat po. Shout out sa aking mommy at daddy, kay Denzel and Neng na I'm sure po nakikinig sila ngayong hapon kaya naka-tune in ngayon. Isang oras po, samahan niyo po kami. Mom and Dad, kumusta po kayong dalawa? Sana po hindi kayo nakukulitan sa mga ano dyan.
0: Sa mga bata, sa mga bugwit. Ayan. Gusto ko rin patiin ang aking kaibigan si EJ Bumagat, isang director dyan sa ABS-CBN na nakikinig ngayong hapon. And of course, ang aking best friend dyan, kumpare, ang aking si Father June Samson, Pelayo Samson, dyan sa Goa Camarinizur. At gayon din ang aking classmate na si Jason Perillo na nasa San Francisco, California.
1: Wow.
0: Buong mundo! Tayo, napapanood.
1: Opo, Tito A, pwede rin po ba i-shout out ko yung aking mga kaibigan
0: dyan
1: po
0: naman.
1: Sa iba, Quezon City, lalo na po kay Mami Pat, kay Janet, sa mga taong, nako, inalagaan po ako niya nung panahon na ako ay may sakit.
0: Oo.
1: So, hindi ko po makakalimutan.
0: Okay ka na ba ngayon?
1: Okay naman po. Eh, ito po, Tito A, ang sinasabi ko, nung nasa Pilipinas po ako, sila po yung nagbisita at nag-alaga sa akin.
0: Wow.
1: At syempre yung mga kaibigan ko po sa Daughters of St. Dominic, si Sister Agnes, Sister Shata, and Sister Rafa. Kumusta po kayong lahat? Yan po yung mga nag-react sa live ko last time.
0: Very good.
1: So, kumusta po kayong lahat?
0: Sa Pilipinas yan, sa Cavite?
1: Opo. Ay, sa Quezon City po,
0: Quezon
1: Tito
0: City.
1: A.
0: Well, speaking of Philippines, gusto ko rin i-shout out yung mga kaibigan natin dyan sa Valenzuela, dyan
1: opo.
0: Sa Lingunan. Lingunan. Yan, ang sikat na Lingunan, Valenzuela. Nandiyan siyempre ang mga kaibigan natin, yung sila Kyle Gacos. Alam mo si Kyle ay taga Lingunan pero nasa Sorsogon na siya nakatira. Sa Sorsogon at gubat Sorsogon nata yun.
1: Malapit sa hometown nyo Tito A, sa Bicol.
0: Oo, sa Naga kami pero mga 2 to 3 hours pa papuntang Sorsogon. At gusto ko siyang batiin i-congratulate kasi magtatapos na siya ngayong Hunyo bilang pulis.
1: Wow.
0: Siya magsisilbi sa ating bayan. Siyempre, yan yung
1: huwarang Pilipino. Pagiging pulis.
0: Totoo 'yun at yung pagsilbi na talagang public service.
1: Opo.
0: Oo. Hindi naman kasi basta-basta naging pulis ito si Kyle. Kumbaga nakakuha siya ng inspirasyon sa kanyang tita na pulis din ngayon.
1: Ah.
0: pero police woman, sasusugun din.
1: Opo.
0: Oh, kaya congratulations, Kyle Gakos. At siyempre sa iyong pamilya, sila Melot. At siyempre, yung mga taga, dahil dumaan na naman tayo sa bagyong si Domeng.
1: Buti ay, nga. Dahil ano po panahon ng
0: habagat na ngayon eh.
1: Opo, sa Pilipinas. Oo,
0: si Domeng, hindi naman, awan ng Diyos, hindi dumaan sa Valenzuela daw. Okay. Hindi rin dumaan sa Bicol.
1: Madalas ng po doon kaibigan. Eh, no? Oo. Sa Bicol talaga Bicol ang natatamaan sa, yung mata ng bagyo. Doon pumupunta. Laging,
0: Iwan ko bakit mata lang yung pumupunta doon.
1: Oh,
0: wala yung katawan. Ano? Hindi. Ibig ko sabihin, ang Bicol kasi, lalo na, nung bata pa ako, mm-hmm. parang lagi kaming tinitira doon. Para kaming welcoming committee, kumbaga, ng bagyo.
1: Pero alam mo, Tito A, yun nga yung nababalitaan ko, di ba, nung bata pa ako, no? Yung Bicol region nga po, madalas natamaan ng bagyo. Pero doon po sa hometown namin sa Cavite, nararamdaman ko din, lalo na nung panahon
0: kasi,
1: na... Nagbibiyahe ako. Ay,
0: hindi
1: ka layo.
0: Oh, totoo yun. Anong taon yun? 2 taon nakaraan? Kung saan yung mga bukirin sa amin, yung mga taniman ng palay, parang dagat.
1: Opo, hindi ko po, Tito yung panahon ng Ondo yung naalala.
0: Gusto ko rin batila, good afternoon, ang aking schoolmate, si Brother Obet San Andres, na nakikinig din sa araw na to, at ang aking besi dyan na si Tina Ackerley, good afternoon to you, Jovelyn Delesmo. Okay. Ito yung nagpapatikim sa akin ng magandang, masarap na... Tamales ba yun? Tamales.
1: Tamales. Mexican
0: May Mexican version. Sila yung original, kundi inspired tayo ng Mexican tamales. Pero may mga tamales version. Din, may samaling version yung Bulacan.
1: No, hindi tamales pa ako doon. Nakakasunod.
0: Hindi ka pa ba masarap?
1: Try ayan. Na ako dyan.
0: Si Jovelyn ang nagpapatikim sa akin. Oo. Jovelyn, sana ay matikman ko ulit pag uwi ko dyan sa Pilipinas. Ano? At patuloy kayo nakikinig. Ang oras natin ngayon ay 11:01. Makalipas po ang 3:00 ng hapon. Isa munang awitin. Ito po ay isang... Ibibigay ko sa inyo ang pinaka-latest na... release ni Maki dito ng Tarsier Records. Mm-hmm. Ito yung Habang Buhay, Pansamantala, para sa inyo lahat on 92.3 FM 3000.

Good afternoon sa akin, sister, si Grace Muhi, na nasa Marinduque ngayon kasama ng aking Brad, si Sancho. Good afternoon to you. I love you so much.

0: Yan po si Maki.
1: Naniniwala ka ba sa mundong may habang buhay?
0: Ayan. Kung naniniwala ka ba na may habang buhay, pero yung pala, pansamantala lang. Iyan ang mensahe ni Maki. Alam mo ba, si Maki, gusto ko ibalita sa inyo, lalo na yung mga listeners ni Maki at mga tagahanga niya, na siya, isa sa Pilipino, unang Pilipino naka 1 billion streams sa kanyang mga kanta. Batang-bata, pero napakagaling. Siya ang gumagawa ng kanta, siya rin umaawit. Iyan po si Maki. Yan ang pinakahuling release ni Maki, Habang Buhay, Pansamantala. Ginawa niya rin to, napanood ko kasi sa Showtime kahapon. Nung isang araw ata, kung saan niya, kumbaga, pinakrinig ito sa lahat ng mga bagong mga ano. And he will also be having a concert sa Singapore sa June 13 and June 14 sa Indonesia naman po. Yan po si Maki dito sa 92.3 FM ZZZ. Pag-usapan natin ito, yung mga nangyayari sa Pilipinas, no? Kasi meron tayong balita dito pinadala ng Philippine Star. Ito ay tungkol sa pagkakaaresto ni Senator Jinggoy Estrada. Inaresto matapos voluntaryong sumuko si Jinggoy sa PNP Criminal Investigation and Detention Group o CIDG na nagtungo kahapon sa Senado kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong plunder and graft kaugnay ng umano'y 573 million flood control scandal. Ang plunder ay isang non-bailable offense. Inisyu ang warrant nitong Lunes na nakaraan, Hunyo 1, ilang araw matapos magpiansa si Estrada ng 90,000 para sa hiwalay na kasong graft. Kasama ng mga pinaaresto, sina dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at mga DPWH engineers na sina Daryl Cortuna, Manny Bulusan, and Arturo Gonzalez Jr. Idiretso po si Estrada sa CIDG sa Camp Crame para sa booking procedures na at matapos ito ay dinala ang senador sa Sandigan Bayan para sa return of warrant kung saan nabatid na ito ay ikukulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Samantala, si Binoan naman ay isinugod sa PNP Hospital sa Camp Crame matapos tumaas ang blood pressure nito 192/100. Ang laki nga niya, no? Samantalang si Binoan, noong May 29, inutusan po ng 2nd Division ng Sandigan Bayan ang pag-aresto kay Estrada sa kasong graft. Nagpiansya siya sa parehong araw. Ang ombudsman ang nagsampa ng plunder at graft cases noong May 28. Kasama rin sa mga akusado si Bunuan na nagpiansya noong Mayo 29. Ito ay ang ikatlong beses na naharap ni Estrada sa high-profile plunder charge noong 2001 kasama ang ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada sa kasong kaugnay sa Weting. Noong 2014, kinasuhan siya ng PDAF scam na absuelto siya sa parehong kaso. Si Estrada ang ikatlong mambabatas na kinasuhan kaugnay sa flood control projects kasunod ni na dating Senador Ramon Bong Revilla at dating Kongresista na si Saldico. Yan ang mga huling kaganapan sa Pilipinas kung kayo ay interesado. Well, kung hindi naman kayo interesado, mag-antabay kayo mamaya dahil babalitaan namin kayo sa showbiz naman. Ano ba ang may mga latest balita sa showbiz?
2: Nako, Tito A, sa dami po ng aking naasikaso ngayon. Ano ba mga balita sa... Kayo nga po, Tito, yung artista sa showbiz balita ko ngayon
0: Gusto kong kumustahin at i-shoutout ang aking kumare sa Marisa Reyes Trillado na nandito sa Burnside ba o sa Basta sa My Deer Park.
2: Malapit nga po yung Burnside dito. Eh.
0: At saka gusto kong batiin si Stephenson de los Reyes. Maray na hapon si Emonoy. Diyan, ito naman ay sa Camarines Sur. At siyempre ang aking kumpare dyan. Good day sa aking kumpare si Onyong Samson na nandyan sa Goa, Camarines Sur. At ang aking tita na si Minerva de Mafeles. Good afternoon po, tita. At si Paula May de Lesmo. Shout out po. At gising na ulit. Nasa bahay tayo ni Kuya. Ayan, lahat kayo. Gusto kong batiin at ipagdasalin yung kalagtasan kung si Bagyo man ay dumaan sa inyo. Ano? At gusto ko rin batiin ang aking kaibigan na nasa US pa ba ito, si EG, o nasa back na sa ABS-CBN. Siya ay isang direktor ng ABS-CBN. At nasa New York kasama si Albert. At si Jovelyn de Lesmo of Dianella, ang pinakamaganda sa magkakapatid. Tita, ay, tama naman to. Wala namang kaduda-duda, Jovelyn. Lalo na pag natikman ko ang tamales niya. Uy. Good afternoon din sa aking schoolmate, si Obet San Andres. And of course, ang aking kapatid, si Grace Muhi. Good afternoon. And meron pa tayo si Janet Saison na nandyan din sa Valenzuela, Metro Manila. Nasa Lorex Salon. Sa karuhatan si Janet ngayon. Good afternoon to you. Shout out sa iyo dyan, ha. At isa yan ano daw siya, nagwa-watch sa ating
2: sa live. Opo. Ako din, Tito A, may pa-shout out din ako.
0: Sige,
2: sa aking uncle, Tito Wing, na nandyan po sa Craigie Burn. Salamat po sa pakikinig and shout out kay Daddy dahil pre-promote.

0: ang radyo.
1: Alam mo ba, ang Craigieburn during that time, parang ang layo-layong para sa akin.
0: Malayong suburb.
1: Oo, malayo. At saka, nung papunta kami doon, ano kasi, yung mga kaibigan namin na nakatira doon dati, akala namin, sa binibiro namin, 10 piso na lang, ano na, Sydney na.
0: Sydney. Kasi po, nakalagay po sa mga signage, Sydney Road.
1: Papunta sa Sydney talaga. Pero ngayon, napakalapit na at meron silang napakalaking shopping center.
0: Opo, meron nga. At saka nagkaroon na ng train station. Dati po kasi walang metro doon.
1: Wala.
0: Parang talagang, para siyang Melton, parang probinsya.
1: Pero alam mo ba, speaking of metro, kasi yung sa metro, electric powered yun lahat, di ba? Siyempre, pag nakita mo sa map ng metro,
0: opo.
1: Maraming services papunta sa east, pero kakaunti ang papunta sa west.
0: Sa west, opo.
1: Anim lang ata yung linya natin, pero sa kanila meron 15.
0: Ang daming destination. Opo, kasi sa tingin ko po, dahil na mas naunang na-established yung mga suburbs.
1: Oo, totoo yun. At saka,
0: siyempre yung population din nila.
1: Totoo yun. Okay. Pero ngayon, ang pinakamataas ng Filipino concentration ng population sa Windham Council.
0: Nasa west. Ang dami west. Pong mga...
1: Kaya ngayon, they're all working on to the next level of services. Kasi ngayon, yung V-Line na nag-service sa suburb namin sa Caroline Springs, crudo, diesel-powered and train.
0: Yung V-Line?
1: V-Line.
0: Ito po yung...
1: Papuntang Melton.
0: Yan po yung dumadaan sa amin dito. Rockbank.
1: Meron din.
0: Rockbank, Bacush, Marshalls, V-Line. Dire-diretso sa country po.
1: Oo. At diesel-powered. At saka, hindi lang mas mahal ang consumption. Yung pagka-design ng train, hindi pang suburb. Konti kasi pati toilet meron.
0: Opo.
1: Tapos dalawahan lang
0: ang upuan. Pang malayo ang biyahe,
1: countryside.
0: Para kang sumasakay sa aeroplano.
1: Oo. Pero ngayon, dahil sa ginagawang linya ng tren papunta sa airport, ang Sunshine Station magiging major hub para mag-service ng mga electric trains papunta sa lahat na, papunta sa airport at saka sa Melton. Lahat na tayo magsiservisyuhan yan.
0: Wow. Kailan kaya natin masasaksihan
1: yan? 2029 daw. Oo.
0: Aba, hindi malayo.
1: Hindi malayo kung tutusin, di ba? Pero parang ang tagal pag, gaya nga nung ginawa dito yung tunnel natin, di ba?
0: Opo, ang tagal-tagal. Pero ayun, natapos na ngayon.
1: Bukas na ngayon at sineservisyuhan na ang lahat ng mga nagbabiyahe. Oras natin ngayon, mga kaibigan, ay 25 minuto makalipas po ang 3. Isa munang awitin, ihandog ko sa inyo. Ito po ay ang awitin na tawag nito, ng stars ni Rob Daniel. Kilala mo si Rob Daniel? Meron siyang awitin na gustong-gusto ko. Ito yung star song. Kasi ikaw ang star ng buhay ko. Ayan po.
0: Parang ibang awitin.
1: Oo. Good afternoon to Noni Lita Manzano, ang aking kaibigan dyan sa Bell. Mag-araw kami rin ni Sur. At siyempre si Lenlen Francisco. Good afternoon din sa inyo. Gloria De Vega, good afternoon, Gloria. Gloria.

Gusto ko i-shoutout ang kaibigan si Noni Lita Manzano. Noong nag-aaral ako, grade 5 ako noon, siya yung pinakamagandang nakita kong estudyante doon sa Bell San Francisco, Magaraw kami ni Sir. At hindi rin nagbago hanggang ngayon naman ay maganda pa rin ang aking kaibigan.

At gusto ko rin batiin ang classmate si Jason na get well soon pare ha. Kasi medyo nag-undergo siya ng medical procedure na siyempre lahat tayo, hindi naman tayo bumabata. Mag-ingat na lang, aking classmate. Magkatabi kami mula noon first year college, before pa ng college, pre-college.

0: Yan pong star song ni Rob Daniel ang nagdala sa atin ng oras na 29 na minuto makalipas po ikatatlo ng hapon at patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM sa talapihita ng inyong mga radyo. Ang kasama ko na si Anne. Good afternoon to you also once again, Anne. Alas 3:30 na naman, ang bilis ng oras.
1: Ang bilis ng oras, Tito A. Paano ba yan? Meron pa akong ibabahagi na medyo lighthearted ng mga
0: very
1: balita.
0: Good. Ito ba ay sa showbiz?
1: Ay, opo. Tungkol sige talaga nga yan sa showbiz sa Pilipinas.
0: Balitaan natin sila ng showbiz.
1: Opo.
0: Para masaya sila lahat.
1: At ito pong ating balita ay ating nakalap mula po sa Philippine Star.
0: Uh-huh.
1: Una po nating showbiz balita. Mga magulang na sina Robby Domingo at Maki Pineda. Pinakita na nila ang pagdating ng kanilang unang anak. Sa combined post nila sa Instagram noong nakaraang ikauna ng Hunyo, binalita ng mag-asawa ang kanilang unang video bilang isang pamilya. Hi guys! Welcome to the outside world! Yun ang sabi ni Robby hanggang sa pinakita ng kanya ang kanyang asawa na karga-karga ang kanilang bagong silang anak. Napakagandang itsura. Our newest housemate, dagdag nila sa caption na tumutukoy sa reality competition series na Pinoy Big Brother kung saan nagsimula ang career ni Robby bilang housemate na ngayon ay isa na siya sa mga host
0: ng ABS-CBN.
1: Opo.
0: Kasi nga dahil sa galing siya sa Big Brother house.
1: Yes, napapanood ko po siya noon, Tito A. At meron pa po akong isang balita, Tito A.
0: Mm-hmm.
1: Galing pa rin po sa Philippine Star. Isang grupo ng TNVS drivers ang mapalad na iuwi ang 1,000,000 jackpot prize sa Everybody Sing nitong nakaraang linggo, 31 ng Mayo, matapos mahulaan ang 10 kanta sa jackpot round. Nasungkit ng songbayan ng TNVS drivers ang mm-hmm jackpot prize pang nasabi na nang tama ng driver na si Joel at ang huling song na title na Love Team. Hindi nga napigilang maiyak ng 50 driver sa tuwa.
0: Napanood ko yun.
1: Wow.
0: Napaka sentimental kasi. I mean, napaka emotional nung segment na yun. Kasi, di ba, lahat nagreklamo dahil sa krisis, sa mahal ng gasolina.
1: Opo.
0: Apektado yung trabaho nila as a driver.
1: Opo, lalo na po mga kahit kasi sa may nabasa din ako, Tito, ay nitong mga nakaraang buwan nung nag-umpisa rin po yung krisis nito sa Middle East, no?
0: Mm-mm.
1: Nung nagtaas ang pamasahe simula nung Marso. Kahit gaano po na itaas pa ang pamasahe, mm-mm, yung ating mga drivers na ang impact or epekto sa kanila ay napakalaki din dahil sila yung magpapagasolina ng kanilang mga jeepney at meron po silang mga tinatawag na boundary, no, kung hindi po sila yung may-ari ng mga jeepney na kanilang minamaneho.
0: Uh-huh.
1: So hati po yung kita sa may mapupunta sa kanila at kailangang ibalik po nila sa may-ari ng jeepney.
0: Oo,
1: hindi po natin alam talaga kung magkano kanilang naiuuwi.
0: Ang iba nga wala na daw eh. Kaya humihinto na lang sila sa pagkayod dahil halos wala. Napupunta lang lahat sa gasolina. Kaya,
1: kaya
0: sana naman
1: ay pagkapanalo na ito ay
0: oo. Ang dasal ko nga ay mahinto na itong krisis o itong gera sa pagitan ng Israel at saka ng Iran at Amerika. Kasi doon naman nag-umpisa, di ba? Kasi doon sa Hormuz na hindi makadaan yung barko na nagdadala ng ating mga gasolina o krudo o ano man yan na kailangan ng lahat ng mga karatig bansa na umaasa sa krudo o sa langis na galing sa Iran.
1: Opo. Pero ano, Tito A, kahit gaano po kahirap ang naranasan
0: buhay
1: ng ating mga kapwa Pilipino, tuloy pa rin po ang buhay. Ang dami
0: totoo
1: pa rin pong dahilan na napapangiti at napapasaya tayo kahit na araw-araw ang daming mga
0: challenges
1: at napaka-dynamic. Nagbabago po ano.
0: Totoo yun. Araw-araw nagbabago ang dynamic.
1: Okay.
0: Dinagdagan pa ng gulo sa Senado. Kaya ang Pilipino litong-lito na talaga nandiyan. Kaya, pero hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari. Kaya hindi tayo pwedeng maghusga kung ano man ang kung sino may kasalanan at sinong mala. Tayo lang ay tagamasid bilang mga Australian Filipino dito sa Melbourne, ano? At sana nga ay magkaunawaan na sila lahat para lahat ay matahimik na rin. no? At medyo gusto ko rin na i-shout out yung foundation namin diyan sa Magaraw, Camarines Sur, yung Jose Cabrera Foundation, JCFI, na nag-celebrate ng 40th anniversary nung Sabado o nung Linggo, ko hindi
1: milestone
0: ako nagkakamali.
1: Milestone anniversary pala,
0: correct,
1: correct,
0: correct.
1: 40th.
0: Oo, kaya binibigyan ko silang assignment. I'm testing them how really they become an achievers. Kasi nakagraduate ka man, kung nakatapos ka man after nung stint mo ng scholarship, ano?
1: Okay.
0: What have you learned? What have you earned? Iyon ang gusto kong alamin sa kanila. May natutunan ba kayo?
1: May mga dagdag pa palang ganun dito.
0: Siyempre, kasi hindi lang naman ang kaya nga, 'di ba, pag nag-graduate ka, ang tawag natin commencement exercise. Okay. Anong ibig sabihin ng commencement?
1: Paumpisa
0: pa lang 'yan.
1: Hindi siya pagtatapos.
0: Hindi siya pagtatapos ng pag-aaral, kasi mag-uumpisa ka pa lang. Pagkatapos ng graduation, doon mag-uumpisa ang tunay ng buhay. Doon mag-uumpisa ang tunay ng laban. Ika nga sa Big Brother, sa labas ang tunay
1: labas
0: na laban.
1: Ng bahay,
0: hindi
1: okay
0: sa loob. Kahit na maging big winner ka, pero sa labas wala ka naman proyekto. Anong silbi ng pagka-big winner mo, 'di ba? Nakatapos ka nga out of the scholarship, pero wala ka naman natutunan. Wala ka naman na idagdag sa pamumuhay mo. Okay. Ikaw ba ay umangat sa pamumuhay dahil nakapag-aral ka o nakagraduate ka? Ano ba ang nangyari?
1: Yun ang gusto kong
0: sa kanila.
1: Yun at, po yung challenge nung Tito Ayan, no? Na paglabas mo. Saan susukatin ng iyong tibay?
0: Totoo.
1: Kasi pag nasa loob ka ng paaralan or yung sa bahay nga, very... In a way, controlled yung environment mo. Ngayon,
0: wala kang masyadong chances.
1: Oo, pero pag estudyante ka, parang ang dami mong hirap na nararanasan mo. Parang, ang dami-dami kong gagawin. Blah, blah, blah. Pero pag nasa labas ka na, bigla kang magugulat.
0: Magugulat, ito pala.
1: Ibang-iba. Bakit? Ang daming nangyayari, ang daming gulo sa paligid, samot-sari, kaliwa-kanan. Hindi mo na alam kung saan kaharap.
0: Isa sa mga achievers ng JCFI ay nag-celebrate ng birthday nung Lunes.
1: Oy, happy birthday.
0: Gusto kong batiin siya, si Kevin Brazal Parma. Good afternoon to you, son. And I hope you had a wonderful celebration during your birthday. And I hope you have more birthdays to come.
1: Opo. At saka, Tito, gusto ko rin congratulate sa lahat po yung mga graduates nung foundation ninyo, yung JCA.
0: JCFI.
1: Sorry po. Naging A dahil Tito A.
0: Hindi. Ang bago is from Jose. My father's name. Jose Cabrera.
1: Congratulations po. At sana ang inyong marating sa buhay ay alam ko magiging challenging, pero kayang-kaya yan. Paniniwala sa ating sa
0: isa sa mga tumanggap na mga challenges dyan na nakikita kong talaga nagpupursige, ito si Kevin Brazal Parma, kung saan ay nakagraduate siya ng high school bilang scholar, nakagraduate siya ng college, at ngayon nagtatrabaho na siya, kumikita na siya, at he also started to share his blessings to others.
1: Opo, napakaganda ng mga ganyang kwento, Tito. Natuto ka rin, pagkatapos mong makuha yung mga mabubuti, kahit na may halong mga hindi magaganda,
0: correct,
1: natututo kang magbalik at magbahagi ng ano yung mga natatanggap mo.
0: At sa akin lang, tayo naman, ako rin, nung nag-aral din kami, wala din tuition, libre din yung tuition namin, na binabayaran ko lang yung board and lodging. Pero, ang tanong is, what have you earned from that? What have you become now? Kung ano ba ang kinahanatnan ng iyong pagsisipag o pag-aaral? Okay. Meron ba itong pinapuntahan? Kaya gusto kong i-congratulate ito si Kevin. Congratulations, son, and I hope you do well in the future. And gusto ko lang i-shout out ang aking kaibigan ng kababata ko sa Magaraw, si Caroline Quinhano na. Originally, De Las Heras. Carolina De Las Heras. Carol, good afternoon to you and thank you for listening.
1: Sorry, meron pa akong pahabol.
0: Very good. Oh,
1: meron na akong pahabol na shout out. Pasensya po, nakalimutan ko kanina. Binati ko po si Tito Wing. At syempre, babatiin ko rin ang kanyang may bahay na si Tita Rizel. Sila po ay may lakad ngayon. Kaya kung nasaan man po kayo sa gitna ng daan, salamat po sa pakikinig ninyo sa Hoy Pinoy na programa, Tita Rizel.
0: Correct.
1: Kung kayo po ang nagmamaneho, ingat-ingat po sa pagda-drive. Aha. Medyo mahangin po sa labas, pero kayang-kaya.
0: Si Jackie Basbas is also one of my scholars, yung accountant na siya. And pupuntahan siya dito sa Melbourne, ay sa Sydney, para sa trabaho. No? Dalawang beses, pangalawang biyahe niya na ito. He's an accountant of one of the international companies sa Pilipinas. At kung saan-saan siya sa part of Asia.
1: Na
0: nakapunta. Pinupunta ng para mag-audit or I don't know if exactly.
1: Funded po ang kanyang travel.
0: Travel niya lahat, bayad ng kumpanya, lahat-lahat.
1: Kaya experience.
0: Pagpunta niya sa Sydney, baka pumunta ako doon. Mm-hmm. At para magkita kami.
1: Opo.
0: Because she's one of the top performers, isa sa mga achievers ng foundation.
1: Opo. Na balitaan nyo kami, Tito A.
0: Oh, definitely. Oh. Good afternoon to you and shout out kay Jack Basbas na nasa Manila pa ngayon at sana ay magkita tayo sa Melbourne. Bago ko rin makalimutan, gusto ko rin i-shout out ang mga kaibigan ko at kapamilya dyan sa Valenzuela sa Lingunan. Shoutout sa aking kapatid na si Grace Mui, si Sancho San Diego, at si Iris at Mark, si Jap Jap and Allison, si Lorna and Lenlen, si Joanne and Ferdy, Melda and John John, si Jenny, siyempre si Delay de Lesmo Cobillon na nasa Saudi Arabia na nagtatrabaho siya doon bilang nurse. Alam naman natin na pag Pilipino hindi na mawawala ang pagiging nurse.
1: Opo, Tito, ay lalo na po sa Middle East, talagang diyan po nagmula.
0: Oh, di ba? At may sa pamilya niyo mayroon bang nurse?
1: Ay, marami po, Tito A.
0: Nandito sa Melbourne o wala?
1: Ang unang-una ko po ang aking mommy.
0: Ah, oh, mommy mo nurse
1: opo,
0: din.
1: Pero retired na po siya. Pero retired nurse na. Nurse po siya dito. Tapos ang kanyang auntie po. Ay, si Nani, Tita Aurin. At belated happy birthday po kay sa kanyang asawa, si Tito Andy. Yun, si Tita Aurin po, nurse din po iyon.
0: Mm.
1: So, retired na rin po siya. Pero dito rin po, dati sa Sunshine Hospital.
0: Ah, ah.
1: Tapos meron din po ako mga kamag-anak pa. Shout out po sa mga taga Queensland, si Ate Maricel.
0: Nurse din
1: isa rin po, nurse din po siya doon sa mother.
0: Hindi talaga mo.
1: Mawawala
0: ang nurse
1: pamilya,
0: ano, sa pamilya natin, ano? Pilipino talaga.
1: Taga Meadowbrook po 'yan, Queensland.
0: Pero would you believe sa America, isa sa study nila, 150,000 of nurses na nagtatrabaho sa anong tawag nito sa Amerika ay Pilipino.
1: Wow, napakadami.
0: May tumatawag sa atin sa studio. Ang telepono po natin dito is 9415-1923. Pasensya na kayo, hindi ko maabot ng maikli yung kamay ko. Maiksi yung kamay ko. Pero mamaya, pag nagtumawag kayo uli, tasagutin ni Anjan para sa inyo. At gusto ko lang batiin uli yung si Jackie Basbas na super doing well sa job niya. At ang aking auntie si Minerva de Mafelis. Thank you so much po, auntie. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag kayong masyado mag-isip kung ano-ano man yung problema sa buhay. Mm. Alam natin na mayroon, hindi naman pwede mawala yan habang buhay
1: totoo
0: tayo
1: yan,
0: may problema.
1: Tito,
0: Kaya sana lang ay lahat na gusto natin at lahat na pinagdarasal natin, ibigay na sa atin habang buhay tayo. At sana ay lahat na mahal natin sa buhay ay marunong lumingon sa ating mga magulang at magpasalamat. Parang gratification. Yung gratitude, yung tinatanong ko pa sa foundation, how do you parang express your gratitude? Ito ba ay sa pamaraan ng pagbati lang sa birthday ng isang taong tumulong sa iyo? O ito ba ay nawawala sa isip mo kung sino nga ba talaga ang tumulong sa iyo? Parang ganoon. 'Di ba pag ikaw ang aminin natin. Apo. Lahat na, lahat tayo, it's a human factor na minsan pag maginhawa ka, maligaya, and you're doing well sa work, your family is doing well, parang nakakalimutan natin magpasalamat sa ating pong may kapal. Opo. Totoo yun o hindi?
1: Totoo yan, Tito A, kasi kapag napakaganda ng mga nangyayari, talagang hindi man natin laging aminin na talagang human nature na kapag ano po eh, kagaya po nung sinabi ninyo, no, hindi natin napapansin.
0: Correct. At kaya, pag tayo ay tinusok ng isang challenge o ng isang pag, anong tawag din sa Tagalog?
1: Pagsubok.
0: Saka lang tayo nakakaisip na lumingon sa kanya at magdasal.
1: Opo.
0: O tumingala sa langit. Nasabi, sana po ay malampasan ko ito.
1: Opo. Diba? Kasi, pero nga, kaya nga po, meron po akong naalala, Tito A, no? Hindi ko po maalala kung sino nagsabi nito. Sabi nila, kapag tayo po ay nakakaranas ng pagsubok o nagkakasakit tayo, magpasalamat daw po tayo.
0: Alam.
1: Dahil, binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kasi, ang daming panahon na talagang tayo ay nakakalimot. Pero, pag nagkaroon ng pagsubok, imbis na magalit tayo, magmukmuk na, magpasalamat tayo na meron yan. Kasi, yun yung isa sa mga evident na opportunity na tayo ay magbalik loob sa ating sarili din. Eh?
0: Totoo yun. At hindi natin nasisisi, masisisi ang ibang tao na medyo nagkakaroon ng pagsubok sa kaisipan, no, yung mga mental health issues.
1: Totoo po yan, Tito A, kasi
0: at lahat tayo subject for that. Hindi pwede, walang excuse diyan eh.
1: Apo, hindi, tsaka Tito A, walang immune sa ganito. Kasi lahat tayo, hindi naman tayo mga superhuman. Na hindi naka-apektuhan na ano. Siguro iba-iba lang yung personality natin kaya hindi tayo naiipak agad. Pero napaka-importante po na bigyan natin ng toon, bigyan ng pansin ng ating mental health.
0: Correct. At gusto kong batiin, good afternoon, shout out kay Maruja Oropesa Estay at saka kay Eric Escobar dito sa Melbourne. At meron pa si Leia Mercado nasa Morocco. Ay, nanonood din sa hapong ito. Good afternoon to you, Leia. I hope you're doing well. I hope ang Morocco hindi apektado sa gerang ito na nangyayari sa ating kapaligiran sa Israel at saka sa Iran at saka sa Amerika. No? Alam ko ang Morocco ay isa sa pinakamayaman na bansa kaya sana ay hindi sila apektado. Kasi alam ko kahit bansangan ng Amerika, affected masyado eh. Kahit lalo na yung Iran, lalo na yung Israel, kahit nasabihin mo gaano kayaman isang bansa, hindi pa rin mananalo sa isang gera. Kasi sa gera, lahat ay talo. Di ba?
1: Yes,
0: kaya gusto kong, alam mo, meron kasing awitin na napakagusto ko. Ito yung awitin ng Benenben.
1: Yung kambal.
0: Oo,
1: Ben and Ben. Kambal, Ben and Ben.
0: This is a live performance by Ben and Ben sa Awitin May Pamagat na sa Rangola o 92.3 FM, 3%. Para sa inyong lahat. To Eric, Leia, and Maruja.
2: And this is our last song for the night.

Balita ako, tatagay na naman sila Japyap. Si Totoy, nag-iihaw na. May balita sana dito yung kaibigan mo si Onyong Samson, pero hindi pwedeng pang radyo eh.

0: Well, gusto ko palang itanong sa inyo, nakapanood ba kayo ng finals ng BGT? British
1: Got Talent. Naku, na-miss ko Tito eh. Nandun ba si... Nakalimutan ko na yung pangalan niya.
0: Si Yunyasa.
1: Yung na, yung nag-gold... Golden Buzzer.
0: Twice yung nag-Golden Buzzer. Mm-hmm. Pero he ended up...
1: Si Mati.
0: Si Mati Yunyasa. Okay. Fourth siya.
1: Oh, pero congratulations
0: siya,
1: pa rin, Mati.
0: Siya pa rin ang may pinakamaraming... yung...
1: Fans?
0: fans. At saka yung mga nanood.
1: Yung stream, kanyang, opo.
0: Stream. Ayan po.

0: ating radyo no, Pilipino. Po. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kami naman ay magpapaalam pansamantala. Oras kasi natin ngayon ay 8 minuto bago mag alas 4 uli. Meron ka pa bang pahabol?
1: Ang bilis ng oras, Tito eh. Nalingat totoo. Lang ako.
0: Totoo yun. Parang dumaan lang na hangin eh.
1: Oo
0: no?
1: Nga po, Tito eh. Abo, sorry meron pa po akong shout-out. Shout-out sa aking sister-in-law na nag-react sa aking live last time.
0: Very good.
1: Vanessa Lim. Kumusta po? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama inyong mga anak at ang inyong asawa. At syempre ang mga
0: buong
1: kaibigan.
0: Pamilya.
1: Opo. Mga kaibigan ko po, former choir mates sa Queen of Peace Children and Youth Choir, lalo na si Kuya Jong, Kuya Jojo, Ate Wells, Diane, Kuya June and Leia, kumusta kayong lahat? Yung iba nasa ibang bansa na po, sana po ay okay kayong lahat, ang yung kalusugan. Ayun po, Tito A.
0: May tumatawag sa atin, baka pwede mong sagutin, Ann, and habang gusto kong batiin uli yung mga angat. Tapos para makita, marinig natin kung anong kailangan. Ayan. At siyempre, ang ating radyo ay na gusto kong ipaalam sa inyo na tuwing Miyerkules hanggang mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ay mapapakinggan po ang Radyo Pilipino, at pag Biyernes naman po mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, at pag Linggo naman po ay meron po tayong alas 11 hanggang alas 12 ng Hating Gabi, pagdating ng Martes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At yan po ang mapapakinggan nyo, mga huling kaganapan sa Pilipinas, mga awiting gawa ng Pilipino o OPM, Original Filipino Music, English man yan o Tagalog. At sana ay huwag kayong makakalimot na lagi manood sa ating Radyo Pilipino, dahil kayo po ay ang rason kung bakit kami ipatuloy na nasa himpapawid upang magdala sa inyo ng mga balita dito sa Melbourne at saan man karatig na lugar ng Melbourne, siyempre hanggang sa Geelong, hanggang sa Ballarat, at saka sa iba-iba pang countryside dito sa Victoria. Alam naman natin ang Melbourne ay isa sa pinakamagandang siyudad na na ito ay isa, ano nga itong latest
1: na most, ano ba yung livable city?
0: Isa yun, hindi tayo ngayon
1: pero
0: na number one. The most beautiful.
1: Beautiful city ba in the world?
0: Livable na. Ano
1: Tito
0: pa?
1: Meron pala akong ibabalita.
0: Ano
1: po sa ating caller. Ako po ay nasurpresa kasi nung tinanong, hindi ko po muna masyadong maintindihan. Pero dahil English. Kasi yung inaasahan ko po iba. Pero ang tanong niya po sa akin ay, hello? Do you speak Macedonian? Tapos sabi ko, aba, meron tayong Macedonian listener. So, syempre na nakapag-English din ako ng konti at nagtanong din naman ako. Pero nag-apologize naman siya, kaya nakipag-usap din akong maayos. Kaya,
0: gusto ko rin.
1: Salamat sa ating Macedonian listener.
0: Bago tayo magpaalam, si Father Luis Ibasco na taga Daet, na kura-paroko dyan sa Daet, na nag-host sa amin reunion last January 2026. Gusto kong sabihin lang kay Father Luis, kay Father Ito Ibasco, na yung reunion na yon, sa lahat na reunion namin, ang napakaganda at napakasarap ng lugar.
1: Saya ng mga reunion.
0: At saka yung mga pare doon, talaga yung pag-welcome sa amin. Super ganda, super sarap ng mga pagkain, at super talaga ang pasyal namin
1: ang
0: lahat.
1: Sana
0: magkaroon na uli ng
1: reunion.
0: Si Father Luis, lagi yan, si Father Ito, hindi nakakalimot yan.
1: Pwede ba akong sumali dyan? Nakisigit eh,
0: pwede,
1: no?
0: Pwede, kasi maraming tumulong kay Father Ito. Yung mga pamangkin niya para silbihan kami.
1: Joke lang po.
0: Pero yung ano yun, yung reunion na yun, talagang nagbubukas ng yung, alam mo yung, siyempre lahat na kami senior, ano?
1: Opo.
0: Pero pag nagkikita-kita yung mga magka-classmates, mga babarkada,
1: bumabalik
0: yung mga kulit, bumabalik yung mga silga, at saka parang akala mo lahat pwede pa makatakbo eh, pero hindi na.
1: Pero nung nag-attempt ito
0: kaya kahapon nag-biking ako, tatlong ikot pa lang dun sa ano namin sa circuit,
1: pagod na pagod na sa kasukasuan.
0: Grabe.
1: Tumigil parang Kulang sa langis.
0: Totoo yun. Wala na ano na siguro eh. Talagang kalawangin na. Anyway, magpapaalam po kami sa ngalan po ng Philippines.

0: Broadcasting Group, ang Radyo Pilipino ay nagpapasalamat sa lahat na hindi kumalas sa pakikinig dito sa ating radyo. Sa ngalan po ng TZZZ 92.3 FM, ang inyong lingkod.
1: Si Ann po, pansamantalang magpapaalam. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo.
0: At inyong Tito A, nagsasabi hanggang sa muli, God bless and thanks for dropping by and spending time with us. Ang huling awitin natin, isang napagandang awitin na ito'y gawa ng isang paboritong banda, ang Cup of Joe, pero hindi multo. Ito ay misteryoso. Dito pa rin sa 92.3 FM, TZZZ. Hanggang sa muli, kita-kita po uli tayo sa Miyerkules, alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipino.